0: Ano ko gila tuya e code na di papa ay. Tila mali mali o ko yere te. Te putangi. To ko yere le gari utay na gite tamato tapati te puri tapati re. Uri le gari. Misi wei te ko wu tonu. Uwa misi wei le te ko tonu. Itanga tene. To do ko mare le gita to. Ere ki pati e koto iti pati ya. Furu me kare ko I pati ya. Yake, ina, yakwe mani, mete ke tu koit maki, are, it's the other way around, mete ke tu koit, are, te, ate, te, mo yakwe, I mo ke katu, iae koe, e te maki, te ora, e te ngoro maru, mirito, e ko tangia tu te ora toru, na, te tutua, tumma, tummana koe koe ne, ani maturo, dena te, tummana koe, tu koe tumma, noru ngai tu tato oranga, e te itangata, ne, akamare re, te kai, ani, te kai, kai mati ea, yeah. Wai tuk itu kai te kiko man tanu ona mawai kai. Dera o kemarin itu tato kita tato mea kai kai ne kai ke mata te kau tak kau kai putu putu nanti dem cucumber.
1: Cucumber.
0: Tukau kata ni kau ni kau itu mea itu itu the beetroot mea juice. Dera me tun panier. Ata itu me, erega dera manga mangrongro le aku itu me te tongianga o te vaya, pada kalau kita tu me te kini o te ya, o te toto kake te itu matu toto matu Kristu le, nuri le, kata ni oka tamat itu drama. Nada
1: me te kuala koi.
0: Tapi aku ini orang aku dera turmeric turmeric me. Dera ogua ukai ro taki
1: yo
0: ogo ta hor di to me turta ra ia genera de temoni e ko mal mo ia ko di mo ta cheka ni tamata no kyo dera na tere ogo mo kyo de pauta de de pauta dera kana ko gira to e me tun ko te u ki a ki vera ia ki pupu dera tai te pul spun kyo to ite dera kradier te pul spun o ti spun na taru kere te tauri ri koe rei nui koe. Nā te kite ngau te, e koe ti o nii te mea mama. E rungara koe ta o kia tui turu tāra ua o peke mo e te mea ua takari i te mea i te tai me te kairu e rato. Nure te tutua mea ta mao norunga te oranga o to tatu oranga te itanga. Nā te rua e to mao tumu mano. Nā kite u tia kirunga te Facebook. Te kanane uki tia piri I te reo Cookie Island e a hoku vai vai me tū au e toru rai. E a au. Nē. E a hoku vai vai me tū au e toru rai. E a au. Nā. Ari ki uki te, ia koto e ringi mo e mao, no te mea kare mao ki te na ai te ia koromake e te papa, ari ki te ia tonu mori e purupura mani. Nē. Ini sekarang ni dia, media ini nata tu jokes ya. Aku vai vai ni tu aku itu durai. Aku. Ya terima. Ya terima. I have four legs.
1: When I stand up.
0: When I stand up.
1: I have three.
0: I have three. What am I? Mereka kau pilih dera. Aku rumah kau di tangan tapi pura-pura main muri ne. Kari ni mereka, metangnya tu dia ini nih.

Ai malike cha men na mau foile me tham fera men e to tono ana fe au vai ina yaso mo mo ato na mau ato ai le tina wale mana va ise fale Airbnb i Waikato a o si o si o mie ni fala au ma vaila au ese ese va ta se mani me fai tino e fa o nga pe a tang o fie ia vaila au o ona na ave se changa cha fai ngalwe ngale oranga cha mariki Le tamai titi ile fale mai i Waikato, le ana su isu eina, ma mawai le te leo vaila au tatono lona tino, e au fiele MDMA, oxycodone, diazepam, nordiazepam, maleno ketamin, na faisi o na te leo lona tina e ia vaila au, na fainga tayo na fatala noa e leo leo ile taimi, ile masino Februari lua fe lua faa, le taimi nei, walua se fulumo na tupu tau sanga le matua, Mana tula ile fa msinonga fa ito malo Hamiltone, mole tolo ulongolo na fa salanga, mai molianga ole lele leo le va engol tamai titi, e ala ile le pui puia o ia, mai ia fuala au fa saina ma vaila au uona, na fa alia lana lo ia le fa msinonga, wa mafayana fo ia le tinalo na nanau I fuala au fa saina, na ia talo sanga ina ile fa masino, ina ia awana itoi fa au popo ina seisi fa salanga o le tina, o na iono aso na tau fia pelo kai, se fulu masina o ia tau ave ina se masini, e tuli tuli loa ma tuli mata ile le ia ia na ngayo inga, ma le isi se fulu masina, sa tatala I tuai lalo tu utu unga masani, a o fa atali lana mata upu, na tu ina atoi fa masino Tomkins, le fa salanga o le iwa masina, e nofo va ava ayai lea tina. Na faalia consumer New Zealand, e ono langona le to te leo tangata whaatau I New Zealand le le tala whiangai, o le tūlanga ua mawhai ai e supermarket ia le Woolworths, o na faalu le fase lau miliona tala, mo le toi whaafo wina o na fale o loa, ai olo mwhai lavo na mausana polo fiti, po tupe mamai se lau wono se fulu tolu miliona tala. Na lipo tia le company, le se lau wono se fulu tolu miliona tala, O polo fiti a ole ito esea tului mala funga ini usila ale kamupani ma osisi itanga le valu tesima le valu pasene pe afatus tusa ile tausanga ua mavae na faali ele Woolworths ina ia mafayo na ufu ina atu ni tau tala fiangai malilei moja nga tafa atawi ni usila e te tau fo ila o na avele kampani ma pisine se faatu atu aina ma nga fatio na faa waupea ise tu langa lilei Na faalia fo ile company, ise maa ketia matua maa losi yei fainga faatau vanga, e te tau fo ia na lato faanga yo ia la lato pisinisi, ise tūlanga lelei, ma lelei le faonga ngau tupe, ma lato puna oa, wa lato mata wina o lelei poti pito la tamai, ale komisi mo pisinisi po le Commerce Commission, e winga I pisinisi mo uloa o tau mafa. O fatu situ saile tu langa o tupe mama a company o supermarket se fulu male tolu e au fie company te tono New Zealand ma company fa avao ma lo ma o Woolworths e tu langa se fulu tolu ma ile se fulu tolu company o supermarket ile I tu o tupe mama pe a fuai fa ilonga umana cha ua ile li poti pe chai e ia ia tunga lunga le polisilo le consumer New Zealand John Duffy lene ia sauno ai o lo mata wina lava le fainga cha o fia ngai matangata ile tau o oloa mo tau mafa, o la lato sa ili linga na faye supermarket ina ilo ai, e silia male tasi o vai tolo o tangata ni usila, e maa sanio na tau faa loa lato paketi mo tau mafa, fa tasi e male tolo se fulu pasene o tangata, o tau le fa tau wina ni tau mafa fowu ma tau mafa, e le itele ni suinga o faya mafa o popo iai, talu ai le tau ngata. E tau ngata le tau le soifuanga, ai ole sa mawhai ele Woolworths o na faalu le fase lau miliona ta la, choe faa fawaya na supermarketi, ma choe mauma le polo fiche se lau ono tolu miliona ta la. O se tu langa le ta la fia ngai mule tele o tangata faa tau, ma elena o tangata o lo tau su e tupe, e faa tau wai tau mafa mo la tau ainga, pe ona sao noa tafi. Na fai loa ile asoa na nafi, le fai ungo le suksu inga na fai ele mata upu, le ana afi ele polo keti o fiso ta inga fa te kono losi e fai tau miliona ta lalo na tau, ale mta nga luenga o pisinisi fa futungo ma ema e fo, fa apea I mga luenga pole embi, na fa lia le privileges committee, na ta ita ina se se lava male iloa e ia suisi inia, ia fai pule lo pale mene winga ele polo keti, O le Privileges Committee, o se committee o faipule al palemene, e ilo ilo ina mata upo I faatitau ia wanoa faapitoa ma pui pui ngafa alto la fono a sui usu fono al palemene, e au fiei mata upo ionoa a fiei o la tauti u te faapalemene. Hui ilea, ele I faalia le committee, po o fautua ina nto I faionisi fuofuanga,

ele pulisilio le embi Nick Blakely po Alison McDonald le sa faulolo i le ofiso fe malanga inga New Zealand sa fisilingia Blakely ma McDonald ile masina o mati e fa tatau le tulanga uo i le ngā luenga fa alele mo le au au nanga pol pol kalami o fa mongmonga po fa matalanga fa ale tino i tulanga e se le tangata i e fa o ngai fa i lope fa maoni ai tangata ta i tu atasi i fa o ngai le te kononosi na fa alele komiti le aso na i loa lava e ia fa aululunga o lele ato otoa o lato utali e fa asise hina i fa ipule ma o lato ma waila lato wilo ilonga na taita ina se lava male iloa ele matanga luenga le komiti ale education and workforce ma uso lia ile pule malitula fono al palmene sa ale imana o Blakely e tali inifesile ale autostala ina ia mai ale su enga ilumo le komiti ma ye sauno ai se ifa atali se imawale unga ole ilo ilonga na Sophia Blakely e avea ma pulisilo le MB ile masino Januari lua filua ono ele ifa ala uloina lona tstongi pe tae o le sa ia sui tu langa atu iai, e tu samaleono se la wafeta lalo na tutongi i le tau sanga. I fafuatu New Zealand, e o atu ili sifulu tolu tamaiti na umaola, ma o le tote la lama o pepe fato afa ananau, ina ua muse fale ma ile tu e yeiti na fa ilele malato pepe, ile fale ma ipito silo na tele i tutono le tau langa o Pakistana, pe ona fa alia e leo leo le atunu u, ilunga le CNN, e atangi a mai na afua le afina ua pasi e amalulu i tutono le potu, e tu saimali i poti ale vaenga la ave ai. Na mafayo na faasawa ina elepule ngal fale ma isi chama ititi se to atasi o isi pepe na manunu ati nga ina. Ma uwali ipotia leono fa opopole numero chama iti e umola ato wola ma ilia fa alave lave. Ita alonga, wato emanuia le kapitenia le Springboks siya kolisi ma yona manu anga ma uwali ipotia ua maalosi ita aloi le ta alonga lona lua ma le olupeleki le fa ye Cape Town ibiona fa alia le fa ya onga Rasi Erasmus. Ole a mata kolisi le to se fululima mua mua ma ole a ya kapiteni ina le awa Afrika isauche pio na faalia ele faia onga. Tala fo wia mailisi ufongo le la umua mole nei vaenga ole jae au.

0: ole ala mai wa o mana ita mo tino ya mana ya o ma wa le o fa tai fo ile tunu ole
1: yo e
0: tamale ya le wa fi fi ala mana ita ya ya na o me lo me ai mo fu o me tua mano ni le
1: Aftai afa pe wa ne vai so na na fe alu fale se sama ria ngale lei.
0: Eh.
1: Ia fa e e wa au mai fa manu ye. Tau la malu fa manu ye ye fa manu ye le tu ya te o e masia fa na.
0: Sa.
1: Ah. Ya ole na pa wa na me ma na tanga fa pe.
0: Mo.
1: Le oi. Ia na vai role le misi le watu. Mm.
0: Datu
1: Alu watu i te mi uma watu ia pa me watu i ma oe i lo fale.
0: Oh ya. Sa.
1: Ele ia fer o fale samaria ngale nei vai aso foi.
0: Pita tele uma na oi na. Ata tia no foi te janga tal tem caso e forma. Ai le dai no tra te ia ko fole. É malo la mano sai. Alô la vale. De falo no tingal nei vai tau ro tra te ai malu lu mo so ngal tau mo me ro tupu.
1: Ya.
0: Ya ta tau i New Zealand le so long le ya me uma.
1: Yeah.
0: Ah, vaya tu nei so sei tu le la lolangi so se fala be la fe. Oka oka. Ele vena mai ni telefone sa velina Pakistan.
1: Yeah.
0: Tele o pepe na mali di urvanga na mu.
1: Sa ole.
0: Ele no ulo ni por, tele foi nei tanga tai wa mau mai u mafai na so i fuo no fa fu se i ole lo longa le na pa mai ta.
1: Sa ole, fa lo mai le na tanga no tu le tai. Ya e mo ile ta mata mata tu ya ta.
0: Yeah.
1: Oh, ka so le fa mo ilo tu le mele vaya tu le sa ole vai. Ya wa tu ile ta mo ene tanga ta.
0: Ah, le vai dia, ele sa un ailo tapu vai po tu li vai. Tu sei sa un ailunga volele.
1: Ya, sa un pisen alu volele.
0: Alu.
1: Ah.
0: Ya, e tu sa un male morol sa ta pe ta fer ta.
1: Sa olele. Ah, o te fa ya tu pe sa oi oi. Ole langi lele mama na ye ta u te mi le na tu por fa love. Ya o tu ele ta mo mo e mare ona ta ta ringa la lo ti le ilo e ni vai fa pe. Ah.
0: Ya sa olele ya. O e se ale me u ta tu ye ni. Yo se tu ula e tu a sa sa ole.
1: Yeah.
0: Yeah, tato ni usila ma Australia le ua tape na pena tato fui mu.
1: Moi.
0: Yeah, wa mauti no fu ya lia eni mu le taimi le tau mafanfana la tato wanga iai.
1: So.
0: Yeah, fa pena fu tato u tape na pena le taimi fa tai ole e maul sua vaya tato ole fai matimu.
1: E mo ile le.
0: Ayo olo fu le taimi le munga la. Yeah. Yeah, halu olua, yeah, te ife au fasa lau mai ua. Tau fiel fa ngai no sua vai fu ila au mtulang fa pena.
1: Yeah, omeo lo tutupu mai le atu nu umo le atu nu umo. Mesha la vatu nu uya asia mali. Tau ona fua fua lele ya I ya tinu, nevai tau,
0: nevai tau,
1: fua fua lele ya tinu ue oe tafafawa.
0: Ya, saa ule ya.
1: Masi anai fana ue pe utamaitia fia fia oe tafafawa, fai ngā luenga mfaputu tupe ya oe tafafawa. Ya, ele ya se panga saa moa.
0: Ya, ya,
1: ya. Ya, ya se panga saa moa oe tafafawa I, ya ma toe maroro I hai.
0: Ya, moni le ya. Ya, tatu osa vivya.
1: Tatu osa vivya, ngane vai fua le taimi, fatal vatu ya Itzakira, ya... Ole sunga ya okalangolango manuia lava leita yao fa fuina tanielu ya fatua epi marina sunga saulu faia ya ole sa Shane Eli manuia lava leita yao fa lava le mafuta mai o fa aftai amosa ya manuia lava leita yao fa aftai tele lava ya le mafuta mai manuia ngaluenga ya sunga misa amani ya alpati la ulu ya ma Ellen Solomona ya malto tele utou ya fa tarofa mai leita milta yao Ya malo lava le onsai fa yesione a mose ya malsunga malo per sauma manuia lava le tafa fa tafa lava le mafa tama erika moe ya manuia le tafa yao

0: Alua ia me fa pena tupu fa le fa pena tupu lua fe lua lima.
1: Ia
0: e valu lua fe tolu se la uiva se fulu ntupe na na tupu lua fe lua fa. Fitu lua fe lua se la uiva lua ntupu lua fe lua tolu. Sa wanga ye fa ye tangata la utele, I tangata fa inga luenga le wumlanga lea, mtanga luenga lea.
1: Ia.
0: Ia. Matua I, ah, tate alofa fo ina I tangata fa inga luenga wae. Fiangai ala tōma, mei ia so uma, so uma, so uma.
1: Ia wai, ia mafu anga, walfisile tula imai to inga vāenga la vāpea. Ole, hali mafu anga ya lai, onesa wāina, ia pia vāpea olae, fātino anga, luenga lai tangata, ia tula fono. Ah, tula fono e mōle tupe tulou. Ia e fua fua, ta ita vāpea, laufa mei ta tele anga maa, ia le hali mela, sa wāina ina tangata.
0: Ia vaila yei tu say, e pe amale fitus fur valu miliona lena fa nga fa alu le wum nanga nel malo
1: ya
0: tanga lwinga neyo ya if so so ni fa le le ya tili ya ya la to call centers ya ya fi ai ya male haya po le mayo lanto securities en alu lu if so so ni pui pui na tanga tane
1: ya
0: o ile ofisa fa pe lo po le rua le ya to tele na to tanga tai fa nga ina ya na ua fa ilo atu ya na I fa mo munga ya mo silvia
1: Yeah,
0: na. Voi tasi ya pe te oi le lo ya fa ma ma fo sau sau. Wa si te mi si si ya lunga le.
1: Ya.
0: Ma fo nga se.
1: Esa oli si mi na tupu. Ah. E fo na le na na tali ma ya ta tali tali ya mai fa la ngwa tu ma tu a ese ale. Ya na e ya le I te tunu. Ai lo mun mulian. Ana ma tasa se yani mena tetu fina wo ya.
0: Jale fe atu al tau fa mam lama tu al tama por tenel ofisa ale wo walu lungon leo. Elo wa o tenel so am tai be na. Au mai. Ola se ni le ngon mena tu se le fa na. Al fa tau va ai se mena se nyai. Fa tu mo le so lo ave lo lo ale ale lo fo le mal ba. E ya fa mo mon al tato malo le o mai lungon isio o wala ofisa tai. Wa ilo ai taimine wa fa iti ti al fa alu wa tangata I le soifuanga wa fa tata inga o le pensini ya o le pa u ila alo le o le mai tau le au fa tau pensini ele o le pa u ila alo le fa tau wa tangata
1: ya
0: pe a fa fua la tau I taimina le ili tau ale wa alu ila alo le fa tau wa tangata e u ila alu lunga polo fiti ala alu ila alo fa tau Lua yeah. O nanga fo ye fatu lisi le au au na mitangata. Maita wina fo ye le decline pe o lai amata o na tau le intangata yo I fale ainga, fale fafifia, fale kofi. Ma fua mai o na ua tele na nofo fale tangata u tau le faalua tupe. Mua mua, sefer tupe lua, wale la fale faasoa. Fa yeah. Mamonga na le amai I, fa mamonga I tue fa ayatu il tayo ne. Ya, ole amai ye le, ah, pe ae fua fo. Ya te awa ya, fa pe wapor kiki.
1: Ya. Yeah.
0: Tanga porki o tala yo te ai e fu ai me o news ma me o fa ma mo ma fa tinga le ma lo le ne ya
1: ya
0: te o fole ti nga ona to fo nga e fa longo I news ile ti o fa I tau news paper fa ai le televise I fa ma mo mo fa le mai
1: ya
0: e ba ya tu ya o ile si fa le mai o ki lani nan fa so ma ile stanga on of sure ole ole no matua e fitus futu sa ngana latu le vai fo mai pol afor futasi retail ai ole le afole I vai le sias ai ai fa tan ia
1: ola
0: iwi o matu ai wa mo vai vai le ofenga luenga le lava tan tan ofenga luenga le lava va tu mi tan yo fa bo vo ya la tu ai valu tu la pe se futu te no vo mo tu ai le lava
1: sole
0: iwi Ya, o te ofo fo I vai ah, pa pe ta o portiki, a fa pe o me da te vai ye. E lo pol mena le wa tu la email va nga ta ofi mulin tax e to fa. Le la fe I ta ia pe Wellington e ma ukilani, pule no ukilani mal pono Wellington e le ta ofi o le pe tax. Tax le Tony Hotels. Ya le tele nga lwe nga fi fa ye le tax le.
1: Ya.
0: Ah, le la u tu la email va le ma lo le mesi ya le national la twala ulo. Le ni tax e to fa. Ona ayo vai atu e se tu langa ui ei nei.
1: Ia.
0: Ia, tarusia o lea e ua mai tau ina le temi nei. Ia, le pa u o le faa alu o tangata I faa tau ma le faa inga sua u. Ia lua, po o lele lava le seeleni, po o tau fiofi tangata ua sone faa alu atu pe I mele te tau ntue faa alu. So inga.
1: Ia.
0: Ila si tala lea mai au kilani. Lea onga lea mea.

0: Punia lava ina watu ese fulu mara chauri minute ona tale ole julas fulu ya malo lava le mafta machate but no
1: ona pole fa tova ya to usa news and you see la ya talonga masini la fa yo isaina
0: oh
1: I will live on the sau news la long ya tele lo plan ma fo on to ina pikie tv and you see la news ya ya tala le so le fa e poli ma so le fa sa ale woman levanta ta
0: no
1: Mm. Ale lewa melapta inga malo of atasi pen fai tau fwe niusa ni usila la tau ni.
0: Yeah.
1: O lewa melapta inga ili fao nga ina la me humanoids ya po robots le masan ya leta utato le masini ya.
0: Mm.
1: Ona wa maita wina le sawa sawa le alu le fongo masini. O lewa la patai ya alo alo ese maile fao inga o masini e fao nga ya upenga ma mkautia. Awa o le si moli mau no vai atu I tangata ya asia le faua robots po masini ni. O le wanga ila atu o masini atu e faua isi masini.
0: Ia.
1: So dia la le faya lo tangata masini. Ala faua masini le isi masini.
0: Ia.
1: Pevel me volen fengol tavale se e mea ilungo le lai navo ele tavale fa pipi ile a fa pipi ile a o mai iwa tu tavale.
0: Ia.
1: Lo lo ila lo le vali fa pipi ile a fi meo. O le mela na le wanga ifo yele te leo factory mfalinga o si masini a... Tangata ye o isaina mai se tunu. Fau e masini isi masini. A ole popo olenga le ua mele pta inga malo ofatas.
0: Yeah.
1: Ole fausia ila masini. Ae e te isi la fia latas. Ole mea vo ila lele la ole lulang.
0: Yeah.
1: Ae e ni tau a vo ilele e ole si atunu uto tonu ole isi atunu u. Pe ole mele na tupu nao ia Amerika tonu Iraq.
0: Yeah.
1: Ole na winga. E ono fa asao tangata e o masini tonu fel taua.
0: Yeah.
1: Tu tia lalangi le utatu ye ine ye.
0: Tu yo fu I valele.
1: Yo we. Ah. Pe o valele ye le fa mal ea ya o le sami o fuava. Ai o lo fita fita o le lau ili ili. Lo inga e una I titi fita fita o lau ili ili. Ai la au loa ya masini to tonu. Sori le pe vata inga alu la le invasion na a ola ni Amerika I to tonu Iran. Ili yo a fita fita I to tonu. Na o lo keki ma valele ye fe lele. E sa vavani lo fita fita I to tonu. Afa pio le la luafe limas fulu lo tatu ye. Lo inga fa o ngala masini yo aile yo tangata. Ya e va aile masini ye te va aile ngan ngole fierce fulu wafe ta la Amerika le tau. Fa uwe. Ya watu lola ma upenga ale sa vale atu masini. Ya tongi me ale pomu ele oisi pomu ele ile masini oisi fana ele ile masini. Ai tasil masini ye pe fie tangata ma fale ila fa ale anga. Ya la umaila pta inga malo ofa tasil te mine. Ele mata uti ol mele la tatu wanga ine.
0: Ya linga ini time yo. Ya lor wa tau no masini.
1: Yo.
0: Ah, ana no futangata.
1: No futangata. Ala utatu ya ti fanga me.
0: Ya.
1: Ala la me ti fanga yo me le mo ya le la yo na mo ya na me la uli.
0: Inshallah.
1: Ya ole fanga solo ta longa na te mine ya e tele ya tu lima su tasi ya tu no na ya. Ta ta no tu yo. Ya ta longa na e vai la ta longa ole si si o me maf.
0: Eh.
1: Ole. Si ya le masini mo ki Tete va te valma sini sasa ila uma mafate. Awa tanga sa valma sini lalo umale ua mepe ya ua meisi ele au etangata.
0: Uli malua?
1: Ya uli malua tanga sa pe ya alfati no a si na o mal si I. Tete va lo ma vai pa uan faona. Eo le fusu wanga. Fusu wanga masini. Fusu. Eo kickboxing ha. So le nga pa. Tiki lezi lezi tu ya lezi ni. Ya ola pese me we sulu yo fo ya le na te ya le fa pe ma li eso yo le si ma si le na lu tu nga le a selau and what why to my le mo mi lu my why le fai lu no to lu tu pe ta to wa tu lu tu o tu au sa ol mo nga pa le mo mi fiti ma ta ba le vale le si tu to ti ya te fo nga da tu ye
0: to ti ya
1: ah yo yo te le lopo wa ni singa lu nga lu mana ila fa ina
0: Yeah.
1: Ya faina I ono le suinga lewa tatu yai.
0: Fia faina luenga luenga luenga le customer service. Ya fa filo iye tangata.
1: I sa oa.
0: Yeah. Isi to wa aifu ipo lealto inga tangata ila o atu. Wa pio tangata lea mua mua filo ima tangata pe anga solo tutun. Ya la te fia alu afi
1: afi. Ya. O te ima le tuan. Ya te fia le fenga luenga le.
0: Ya. Fia le fenga luenga le.
1: Ya te fia renga lue ima lewa alele o mos o fia lava se peo se ufisa ite ye. A te ima le tua ile tatu ufisa lea le New Zealand isa amo. Watu ale si maitaina ya. La tua la alu tonu ale tu ya le

0: ina o tupu la fa la ve mama no lo le te o mai kem ele ai ma se kem na mau le ngai ngai fa
1: el lo le polo ka mai ah fa to fo lo po ma fo ngo pena
0: si si le
1: to tau ti lo ta mama mai o ta ngat
0: ah e uta to nga el to nga la langi na te ya o po le le kem mo te le fa sa nga ma nga langi mo ma sa
1: mo ma ta to le
0: o ai ma na tu na tu nga lo to ma fo fo ngo ta nga pe vel me le we fialo e customer service la mo mo and I know so what tongue you to malo fai pine ya we man tongue you to malo hen ka malo wa pima u pima ya u pine na su ditanga ro
1: fa malo tu fo imota tu ya le hanga ya unanga nei se se unanga se o le wa tu fa ma fo le le fina we ye a wo le ratu mta we o te sa o lu ainga te le ru ngo matai ah ina changa te tali ma ya ta tu I wa le se me fa ye ele se pa o ta tu ngo matai pe ata tu wa tu fa ye Ete ilo hao ulsa al matuain. Toa o ifaya umetunu al matuain. Fapena wa ia tangata atu fapena.
0: O sa moa ele le hawa fatfata. O no ta tovu ele le hawa ta inga umuwa o ilunga la wala o leo leo. Ya lwa mahalo se fuwa le sunga lili awa. Ya lwa mawa o ifaswa va ifatufai. Intate lo tulpula aliti ona. Ya na lewa tuwa leo sa utiketa ina utia lo fanga lelela ula unga. Lela ula lelela usa usa. Ya o le sia so to mo wa o ya no mo fo la wala ya fa fe ula tu ya o le va fa loi o ma o le te le so so mo pula
1: e va fa pe lo tu a pe o lo tu o na te a na te tali ya mo ya telefoni mama
0: ama fa se fa ma tu la na ta se a o New Zealand la ile ini va fa lo e fa
1: ya
0: a et what to your officer New Zealand first come first serve e tu tu sa mata mata Now Samoa, I'm afraid he'll be happy to have him. If he's not, whatever to you, but after that, people will matter you no further. Now we feel like, ah, we feel like we pull it. Yeah, no, yeah, he'll be happy to.
1: Yeah.
0: After we have mama, after we have him pull it, and we feel like we're pulling into our own.
1: Ah, I said, "Tell him to have a happy life. We'll tell him that I long to be able to find language to learn Hawaiian." Ah, I want to officially thing and way. Oil a letter of sang. Fetch a matter of poor, I was so now. Nile lay yellow finger mingle to laugh on. My family, oh, yes, sorry, Tamai, Tiranga, no fair to lie. So, tell you all, Massa, tell me why I long open to finding all the Massa new long. Ah, Massa new long, really. Tell you all our own matto, Kalisi. I lay a solo on top, tell it a little on top.
0: Yeah, in fact, we hate the time you know, Tawilo long, a pierce up sweet long. Ese al mau ese mete ara. Y pensé un absurdo la un la balón no. Ya, familia ina.
1: Ya, leo mali. No, familia ina, ya la un, ya la tali. Ya, te tu nama da tu, o le ave ta tu ngo matai o ime. Pe ao ya appointment.
0: E ile wati le na le lo na nga o ya ma yo kilang ni no show lo afi lo tolu.
1: E.
0: O le tsoinga le Rolex, so le. Tatele lo oni tau ni wati tau le ani. Laso musa mate tau le wati le.
1: Afe ni masela?
0: Ivas fulu afe.
1: Ola.
0: Ivas fulu afe tau le wati le tanga tele. No fshon no fwa ya wanga ilole a inga Australia. Ai wole ilo ani wati. Ai te uwa mau amul muli ane ya lala wo lokal tanga tana usfa ile ule oni musa lomia. Lala tu ifa fo ile wati ol tanga tele Australia. Olo fisili o tefisili o ala le o ala sao le wati le tanguta le tangata pe afi o le utu o le wati tau le taimi ya o ala ni si mele le wati le o mawa ele tau po ini auro pe ma fai le wati le na tau mai o se pomu la pa po se mafu e la lulu wa ave tu sa le wati la mele wati duwa sfuta la ala tau le taimi tu sa le
1: afa pe o se wati le a inga tu fa solo Aku ngah tu pulang, aku ngah tu pulang. Ya pasti mai dia, pasti mai dia, pasti mai dia. Itu lo, nanti aku feel lo lo. Ya waktu ini naik auto, boleh le mani naik bang, boleh fa ilai ilai. Ya itu lo, saya tulang fa pena.
0: Tunggu tak cile,
1: tunggu tak Allah. Ya nari mungkin kau dah tahu ma ma watiri.
0: Watiri tahu tahu lo fa. Oleh lah ngah ita tahu le World Cup, ya tahu ngah ita calau calonga.
1: Yeah.
0: Le wa matan fa mo mo mai le disi le tatua wa le fa tu so le fa no no na ista mai to sa mo pe no manu a matan mai tu ivasa locha tu ivasa ya o stamale o pen has
1: ole
0: si ole misa sani
1: ya yeah. Stamana o pen has itili lo le fa mai wo manu ala ta alo le ala ta alo mal jemin ni
0: e ye ya lo tal tu nunga na wa ono le wa fa

0: Loa e Australia tu pē to tongi a ngātou tama.
1: Ia.
0: Ia, te loa e fau fautua I le lapiti, ia, mese e le fai a onga le lapiti.
1: Mm.
0: Ta penanga o ia mor kalapu te usang fau. Ah,
1: ta
0: me fa pena. Pe a fua e fasu mo tupu wafele tu pē le tama la ka pi e ta alo mo Australia.
1: Mm.
0: Ia, a ngala o puni fautua ngau fai pē a. E fua le stama leo si misi sang.
1: E
0: lo ngala o ta pena mor te usang fau I le tamili sanga. Ua musula te uma nua te le le World Cup.
1: Mm.
0: E maila lei lope fai sien tau tonga olono tau au pia. O lai maa nei a fo I taa pena uni manua a maa yeah. Nua. Ia au nai tamale lei o stato yeah. Au ole mfai nta au.
1: Ewa pe ole lawalunga ole alfa moe moe o naisi alo yole tate wa tinu e ha e malte mine liliki.
0: Ia.
1: E fia ta alo mol to samo. Ia tasi mea lai mo ia lawa manunua na yalo na ia lai to tele a tamale lei.
0: Ia. Ah.
1: Yeah, yeah. Ia langai mana o mia le ua lii a lelei maa tutua ia. Ia. Ah, fafoi na lai nei dumu.
0: Ya lela wa amatan fa mo mo mali sur tato au.
1: Mm.
0: Ya o ki to pa amatan ta mi sanga.
1: Ya.
0: Ya o le fefia na ne yela o mali tato au lo plex.
1: Mm.
0: Ta longo lo na lu. O mali te mi ne yele ita ile I ta tino ma ya fe di kaula to fe. E zo le o manatu la o mo li tu wa yo la wa fe di kai fa tal no ma ya lu ngol na televisi.
1: Mm.
0: Na dominate pe na pule o mali la to va nga o mali ta longo skala mu line out o so fa I polo kiki lunga mea uma. Aone mea te tau numana tua tangate, tau ana faa I ula tu tanoa. Ai ora talo.
1: Ia, nina. Ma ese se, ila ua mata mata, luti le I pule a toa si kalam.
0: Ai, avo.
1: No, faa tau tufa, ta toa si kalam mulu. Ia, ai, ki lia I ole manu malo New Zealand. Ah.
0: Lima skoa.
1: Ia.
0: Ai, tasi la to skoa. Te lo brale si mele alo, ojo, alo lofali, me lofali, ya.
1: Ote, mai, ote, vato, ote, va, aya tuwal ta alunga le la so ne. O le matua, ta ilu fuori sa wafirika la sa ta alunga le, ah. La mana oni ya manu malo ta alunga lono lua.
0: Ote, lo le so na ta ua le na maua ni usila, me le na umai afirika inei.
1: Mm.
0: Faya ina afirika ukilani ya umai ilami Wellington ne.
1: Ia.
0: Olo na winga, o la la wa iloa e, faya onga maari male au.
1: Mm.
0: Fa ngalo ta longa le mo.
1: Yeah.
0: Ai o mai ta tier saule sa Afrika. Ai tele le si me fo le mo wan nei. Ai vai nei ta to props. O mi o ta ta.
1: Yeah.
0: Ai vai nei props Afrika.
1: O le
0: popo o ta ta. Na wa tu lo to nu ta to props e popo o pe o ta mai a Crusaders a to lu a na to ma mo. Ai vai na swing on skala.
1: Mo.
0: O ira to to lo ile a mi ta ta te lu mai pe e
1: fenga ta. E fenga ta. Pira sta mo le ta to Lomax. Ah.
0: Yeah, sa.
1: E mi sta mo na ya. E pe e ma fu te ja vai skala mo mo. Ah. Pe le pa le ni ya prop. Ah, e pu pu li sta mo le mo le lo ya mi ta to ta pe. A wa tu lo la le wa li tu tu sa le le.
0: Tu sa le le ya to to lu le.
1: So le fa to tu le.
0: Ah. Ela ve ma mo e ramina ma ta mo su o nu mia lo nu mia la.
1: Ta lo sia ia ia
0: nu mia. Ta lo mia.
1: Ta lo sia nu mia le test lo ngalo.
0: O te lo fa le o le nu mia le test lo ngalo.
1: Ya.
0: Ya vai la te mia la ko nu mia skala mo li ona.
1: Tole.
0: Ba va sa va li ta tu tu le li ona. Tu sa lo ma ta ta tu ma te ia le malo si o le awa.
1: Afrika.
0: Afrika. Na nei foi le fia fina a mata mai ta longa le NPC male liki. Ia mo ta tau e fia mata mata I ta longa nei. Ia yeah. Tele foi ta longa le fai ngole vai aso.
1: Moi. Ia fa malo atu fu ta tau awara vaa. O lo iaia I fia.
0: Sol, Singapore.
1: Singapore, ia ta tau awara vaa. Ia fa longa longa mai ia. Na I fai nao le ta tau atu nu o lo o tau vaa. Ia malo le on sai, fa malo si. Na I maa nei ia tu langa o na isi alo na e te vaa tu ene alo vaa. Ha?
0: Ia, mo.
1: Ia, ole na.
0: Ya ile fa bo umata to talo talo ile tala ne na batu ni Savelina tele lo pefia piliona pefia trilliona to ma wa ingo le o na ngale le meta ile sa ul Facebook mo Instagram ya le ufa sala ne ile sful valu piliona ta la America tele stete na la to su in na company ile le meta ma fu mai ona wa tu ina nau tele e tupu langa tele vo umta meti la e ti ala to ala to platforms e Instagram ya la matu al Facebook e mesi ala vanga la it ya ole la la fa so e tele o pe ta si le wala man na e mo wetu pe stete o su company la po ya e vo la company le Elon Musk ya o lo po ta pe la ni su te tele le va pe ia stete America e mo la wala mo ta to tu pe me la uli
1: na
0: Kau fie su, ya vai voilu tato se le. Ya le no fo tato ni

0: wa suile to atusi ya eta wa tele to fa tumu fa sa ole ya vaing of a pena ya pe ona la foto wa meli ya maile ofisa fa nga palota ya ai wa otat lo fi palota au mana tu al fa wa wa leva fa si leva tu tu sang un wa au tele ta to ofisa fa sala ya sa fa tala no ai fo ia nisi fo io tamari o tatu wa tu ul tatu wala leo ya ta pena fo ime ne yo fa inga palota ah le te lo le le te mo ina tu mo mai tawin ya mo me wa na vai te mi ya sa e se fo yang fa up fai ya sa mo mo wina le anga ya tu nisi fo ul tatu wa tu o mo tamari ul tatu wa tu fa tala no ai nei tai ya e nisi fo io pati a wa ya ya le fo la uto mi tawin le nei vai te mi ah, yeah. Volele was we for your party. Wow, Tamita winner, yeah, we are living up out. It was a apple tattoo, what you know, Miss Lavatato in New Zealand. It was a apple, your tongue at a palota. Ah, Filipino of a tangata, yale, yale vine of a upufaye, for a little palota, yale fanga palota, with a penatato in New Zealand last of it to November. You would tell me my winner for a little tail for your niece, your tamale, your tattoo, what you know. Le o tamo mo e mai ia inisi o o vanga fa up fight ah ia wale fa nga palota e o lo monei al malo ni sila ia ai mo ta to wa ia pe ia on ta no le lam fa al melfina ngalo fi ngalo peptele ma ai ai o el pati o na te lo o ala to na vatau ia e anga va ale le ia lo ainga ah ai a wole o me va le le o mo me o masaninga o wo ma ai fili fili le tatu wa tuinga palota ye palota le tinu ni nisila a mi se ave tatu pacific yo te mutar so ifuanga e ai e fuile le fili fili ai oe ye le pati ya e fuo ye la tu ana vatauna wa folasia ya pe a nga mo tatu ai pacific a mi se ave fu tatu sa mo oni to sina tatu mi vele le fama ye ola wo te alo te palotai la uo, te palotai anau lai lango lango ili toa tele ma ya ae fua la vai tatou ya ili tu lango lo ya ili tau wale soi fua ngana nita imi ya ama li tele ole vai ya yonga aluenga ya fa manatu mo tatou whanau ya o anga vai palota ta ua lau palota tamaiti ya tatou fua ili nga aluenga tatou matua ya ma na ya le tu lei ma fa malosi whanau ya ya nga ye palota le nipa nga palota le nita usanga ya awala fo le tatou soifua ma nga lulue ai ma tautua le neya tinu ya fa ape o na epe epe e mo ya ia le sauna nga le fiongole pepte le nila ya le fo ima saninta le noa tu le tatou poklame le ufo nga lueng awa umane le palota a esau ele o le pati lea lea te mana o etulai ya o na fasili lea sa upalota ye wa le simi uti to to mumu pe fa pe uti le palota ayo o tu fa un palota ya November ya wa e se le va fa fa ila uti la ah wa uti mai ele le ya lo to fa itio ma tu no fa pena ala sa ta palota al mena le lo fa itio o ye li ta si lo fa itio e le palota ale wa to to mumu ya e le na va nga no no winga ta u al ta tu fa ita tu palota ya ta tu sao mo sta tu le vo na ya wa upfa yo le ni malo ni sila ya tu langa lo yaile so fuwa ya mai se ole a ta wo so fuwa nga i le ni taimi ya olo ta to wo ma wai ni ya tuno ya tu tu na lo pa lota a wo le o ta inga a wo te lo li ta si ta inga wo le fa mai to jo yo ti pa lota pa ti na to se fulu ro mi ni ta ta le ole tu la se fulu ma le lua si fonga le nei ole la mo e bo ni tole
1: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo'i le langolango a le New Zealand On Air.

So if at all far to the football pong out, a lafo, my lessie of fong all the lau moa. Well, he put a little tell you to receive a little ilia or not all longer to tell if at for city in a pole matibet. Elf yeni tangata no new sila set or lima, beonata uai and le one news. La faalia leo leo in a pole, wo oato ile to a selauli mafito tangata mali leo, mai tafing a malo losin of a fosse ona fie toa oyo ne pole masina. I fight out selau tangata ile mawa, ea fie tangata fangal wenga matangata taf fao. La faalia setasina aviamakone solo ne poli o kilani, Pinesh Katka, ile one news. La fao oato leo leo ne poli ate yes wafo tangata new sila, lo oafie le lisi, o tangata mai fafo lo sa iliele taiminei. Fa maunian mtanga luenga alvai fafo ni usila, lea fwa inumera, ayo loo fa yapea fiso ta inga malemalo ne pol masu esu epea, nisi fa matalanga e winga ini tangata anu ni usila, wa afie lea fa ala villavi fa alina atura. Ini fa asila silanga li TV saina li CCTV na taatwai, ole so longo le ele ele ji wrong county ti bete lata ili tuwa oi, na maali li waile to sama li to tolu, ay to lua se la wono lima ua le iloloa. O fai loe nisi o fai tō fai le tō langa o le tau, o ni aisa te tele ua liu sua vai, a tonu ua mafua I lea solonga tele. Na fai lia le minstal vai fafo ni usila le tae awana le la, le popole nga tele o le malo e winga ia ta fenga ma solonga o ele ele I rashua I Nepal, fa peai ma le tua o I masaina, ma ua faa o ato fo I faa mai senga ni usila ia ilato uma ua afia. O lo ngan lue pia sa yeni tisi, e ilo ilo po le a tonu lava le mafua anga o le faa lam lave, na li po tie fa Pepe to solto e luas ful tolu minute le iwa le tae ao. Na lulu ina ile tua oyo ne Paul Masaina ise mafui e fates malfale malosi ile tu imatu o Kathmandu o le teimi fo ilea na solo I fo ile aisa mani papa mai ato maunga ma solo faifo ile lende Kola River o se vai e tafe mai saina anga I ato itotono ne Paul. Peitai. Na toi whaamanino ele US Geological Survey I se teimi mulimuli ane ele o se mafui e aena mafuono o le matauti o le malosi o le solo le ele ele maana fua ina e whaapea. E tutusa male malosi o se mafui e lima desi male lua. Ele o se mafui e lana mafua ile a solonga tele ai o le solonga o ele ele na mafua ile mafui e pei ona ta ua e sa yene tisi. O le onga onga le tūlanga le tau na mafuio na tāpuni nisi o mga ala au tū mōwhi o inga le mōtu I saute. E si lia ma le lua se fulu se ni te mito le kiona na to ului nisi o vaenga o le mōtu. Na tāpuni ele State Highway fitutolu ile vao Springfield ma otira ona o le kiona. Aena li potia fo inisi o papa na to o ulu e se mayeni ma ile alava vaenga o le awala. O lo tāpuni a pele awala I tianau ile anga I Milford Sound. Ona o leono la matia maini solong o le kiona mai loa Hollyford Road. Ile fetaula inga Madan River. Olo iei pia fautuanga mo avita avali ili motu I sauti na ia faa e te te feo inga I mga ala olo oa fia le kiona a e maise fui ole itu malo o krei. A e mole motu I matu. Olo o mata itu ina ni savili malo losi pio na labata iai Wellingtone wairu rapa ili itu I sauti o mastone fa bele Marlborough Sounds mai leono ile taeao ole aso faraile. Ai se fulu male iwa ni fai ngā malanga na le fa taunu uina al maleva alele o kilani ona ole te tele o le